Total Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso itlaya. Touching in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantla.